nama tsui tanda tera pungpi ni ni tong na we ngai payu shiba tang lo tsi ten la ni tong na we kora linji kendo shiba pecha ka ni sen chupa tang chap chi kachan chi yung lungde ka ni tiri ng pyoge lungde lirim chasan ngen tu shu sinba yin nama tsui ngan tsui lirim sen shen na wa tira tsuji shi shu yu tang sen yi kyaar tu pyoge ji lirim kab chita shu yin tiga lungde ka ngi lirim chima ti kiasa dili ne jingsi na we san ju ka sen ngasi